Ông vai soi ra li na long si pu nang plang sa phong mang yo so pirithe ang bong vai ru ti ke ni klong ta yo mai ka vi me a bong Kavidam sarabong, kavidam abong.

bon ki bang yo plat marali abiyon sihiruki rai pon si bang kotari me yong ring ping sati bong

0: Iksinang alang litumpen chihu chiput alam jir.
1: Jai Megalong, Karbila Medlam Chong Putak, Kachihu Chipu Chia Pansi, Nilitum Kabori, Lasi Karbila Medlam Chong Kosong Dengadim Se Karjapma, Lasoputa Kachitanji, Apanpura, Karbila Medam Mayalong, Non Mamat, Kong Tun Bangarpu, Kikiboma Bangpu, Hakehai, Lila Dorderona Pansi, Chupaponiklo, Alang Li Non Ladak Studio, Luna Ingni Igatlo, Karbila Medlam Chong, Alam Kachitan Ponjia Pansi, Nilitum, Non Pansing Ponikpo, Lasi, Radio Karjura Datumapan, Cardom Nampajiriklo, Lapenke, Nangli Pansatami, Cardom Nampajiriklo,
2: Cardom.
1: Tangte, Akapregalam Ilichitandam de Prang, A Prang Si, Karbila Med Lam Chong, Alam Iliga Pansing Ponjia Panle. Nang li pen le pang cheng pon iklo nang karbila meda melong nang li komentu la pen koson ang dengan si kacipat tip dun ma la so putak nang li radio karjuara datum pan tan pon ik cima
2: kalang iklo nang li karbila meda melong kacilang dun la bang karji ding ik ping dong sita jasemet pet arpu git he po abisar son la kong chun bang arpu bang ken li nikan surinira engkoi pen nikan surinira engkoi rahinia la nikan hinia prang e phong lai miklong lo Lapen put hot non bang a surini rank or a pleat, lapen non surini rank or a truck on a parmanta put hot nelly, conchon banger pussy, glamic bomblo. Labang so prang nelly, conchon banger pudding and their prang nelly, pachetangchon bang pen chenglo, capreca pregar puni la metamilong do, sitanon manily, carbilla metamilong, conchon bang si, glamic bomb.
1: Natural pig long may pick me pig a lamb sinangly. Radio carjuratum pantaniglo nangly. La meda me long, ko ansa kachipati dun malapen, ko anang dengan senang li saiki klema, la soputak nang li kachitana po nang li panakiru nang pilo. Tangte, akihai, karbi la meda me, non ko soang deng adiman si karjap ma, la soputak tami nang li radio karjura datumapan, bajir mi pon ik tayuma.
2: Ihin pen lang nam lo pulo tangte tum karbi alama bang, penangan kang tu isong si lidun pusin lima tadam lo.
1: Kala.
2: Asamar lo kaprek, akhaido, diuri tangho, etiwa tangho, Dimasa bupen cenglok missing akai karbi akai pen apart up high on missing akai do la song sika prega prega kai do ang bong pen pang bardam le putong te karbi akai atum karbi lambang non penang ang song le dun lupus ini lima tadam
1: kala nang curup pik lo karbi alamet lam chong apan nang litum apu ana prang ang deng ang kepon te kapot nang te nili putot nang lipan ang karju tukang tung alam lagi la puhen lo karbi lamet ame Along nang li pinang anajir ding lo te maki klem dun. Nang li ki klem ahud karbila met ameya pan kapang cu pitikang. Mati ki klem pitikang pinang aso ason doji punili chinidam. Lasi laso putak tame radio karjura datum apa nang li tan pajir mi pon ikjima.
2: Lepusan ni lo la karbila met amai ke ningkan paru krisir kebra trok ningkan seng det pen puang tun ang tun awe awe. Kapre kamai pu kongsun bangar puang bom pen. Nili ke dengan long ke mopan tapui long surini ra engkoi nengkan nili tum nili arpu ke deng dun hut nili long mai pu kalang li karli tang hidinat rong pisi mai pu arpu doi lo nili kongsun bang nili tum arpu deng dead pen nili tum la ceklu yonang bong arpu deng dead pen ceklu yonang bong sini tum long le kiri la pen hem kosong si nili tum kar bilam era mai pu kosip puloi ma hem kiri la bang so apharman nili tum kar biang long autonomous council long dam si halasuhut Doctor tu deram rong hang CC am choi bom alang li long li tum dam pen ka chu hang dam mateng pen alang li ni tum aphan long le tanang pilo la pen hem ta me sen pen eng deng hini tala hini hem nang kim pc ni tum hala so hot pang ni khang long lo la pen aparta aprang ni li la bang so ke klem bom hot kitap aphai penang paklang khang long ni li tum ke klem lan ning kan hini ang bong pak phlik ke abrahini la bang so kitap ni tum paklang ek long lo kat bia kitap jutang jubat penceng lok kaprek kaprek lamjir punoi tumusu punoi hirjir punoi la pusana kita paklang long lo la pen apart ane tum la karbi la metamai ane kan wang ke klang wer nazia alam sai mai no punoi lamde punoi ni tum paklang pon wer la pen apart ta kalendar ane kan wang ni tum paklang pon wer hala sohut la siap rang ati ni urabang le la song siklemik long lo la pen chethan ji pulute non surini rain ko rapli chuning pen non ko rat non ka wang ji surini rain ko rat trok an kan hinia pharmana long ni tum jasemet ke klem bang ke kitab bang ke paklangi bom lo chuning hata ne litum marjong po kitab ke paklang do la bang so kitab ke karlitang hala bong long terang kitok ka kitab ani tum lai pakwet kitab long si jog igrut lo la bang so kitab karbia khayang bom pen jong jung pen kitab tok cheng ning kan

0: Paru Krisir Kebra Tom Kebra Troxian and Gun 1937 and Gun Bonglong Terang Ketok Adama Sarha E. Rong Lin Arona Teng Pupen Cheng Lok Kedu Ana Kitab Labang So Kitab Along Jok Wigelo Lapen Apartan Itung Kapreg Pregitab Atroxiner Kebra Kitab Tuning Paklang Long Long Lapen Non Pinning Nitum Kemang Pinning Paklang Punitum Kitab Bak Paru Karbi Kitab Paklang Pusinitum Akemang Pondo Lapen Non Matanitum Pangrum Bomlo Jasimet Pet Nonamat Penangan long iglo. Apen aparta, nilitum apong-apong la karbialam ta official language da long nangji po la Assam along litum official language na long nangji po apong-apong kehang pen. Pining, Chuhet, Jangmi achiklo, Chris Sirkep arnian bangke, Assam government pen isi notification pilo governor pen, la bangso governor notification ateng pen, non bangke karbialam ta, itum la council area, mate hills area na bangke, Karbialam ta official language denglo. La bangsoa denglo le putangte etum la official long ledam sita Karbialam pen sita etum kachuniria lo mate application sita pilong lo official file long sita etum Karbialam pen toklong po la pen aparta kaprek kaprek official government official long asayan etum Karbialam pen claim long po. La si la bang netum ta historic achievement mate la government atum sita historic decision. Si kipilu po si netum mathalo. La government pe nitum phan Assam government pe nai khroi phan la sini tum go Assam government phan ta churu part pik lo bang so puthak bangke it tum ka do ka be kar bia khae praman sini tum churu iglo la hai hoi lo non ma nitum e klem bom
1: kalang no me pik sai lo ke hai nang le tum kar bi la met lam chong aprang at ki ponji la pen kapang chu ye phan ong dunga sai ki klem puthak nang le ki thana pot nang le phana kiru nang paper pik lo tangte non het nang le ki than pon kar bi alam official language ke palong paputha tangte non mamat la so sai nang le tum claim ik et lo la so sai ki claim ki dam ko an sung ma ko an joy ma la so putha ta me nang li than par jupon ik jima kai
0: la bang la so na lo kar bila meta mai pen ke official language long nang ji pu la so ke hang ga non pen gali a ke hai bidor sing kro mai pu du hot pen ta hang lo a ke hai kor sing teron kar bila meta mai mai pu du hot pen ta hang lo hang bom se ta prang ban ta long na de lo wo phi se ta non Pining chu het ke dam tang ar koy chiklo lo long ko maji mate bukolia long kar bila mata mai thom ke bra ke thomang deng amai piyhut labang so aprang lo bala sorni masini tumla cm turam rong hang phan un an ja samet ching kilo alangli chambar long ata dam sin tumla so bustu al so alam ching kilo ke palong ko sona bidi ban si tum kar bila lamta ke palong thage ma bolam bangke la si volong ko maji long alangli nang don si alangli alhui sarpua mai aman penang dun sialang lihaso masi mai ngbong alang lipulo je karbilamet amai pen cerabra pen keni tum nang bor idun po je karbialam ta official language palong nang asamar lo labang son nang checha ka teng pen alang li jasemet Assam government na ka thei ding pen ching kidam si arni si jangmi a chiklo krisir keblo la so bang ani bangke Assam government pen bangal declare pig delo je language karbi alam ta mane Assam pulute mala englong area na bangke englong arlo mane la council area na bangke karbi alam pen official language use long po la pide da phi karbi long autonomous council pen ta arni si hatlang ke pitu ako la bangke krisir kep non la aru chiklo non an sin krisir kep arni si da council ma ta si notification pilo all heads of department han pa lelo je karbi alam pen non bangke karbi alam tok long lo posit tok nang po posilang tum pachi dilo la sila kan thun nang thun ke cha song pen si ki un lo la pen apart da government tum aning ke me pen non bang nang ke kroi la ne tum nang ke kroi yo ni si ke long lo pupe le pudang tai la bang so official language ke long yo ki hormu kali non ta karbi non ta sama bang ta prega prega khai do sita la bang song bang madua khai phan sita pon pe sita karbi khai phan bang na accept lo
1: kala me piklo ge hai la mer a puthak mate karbi official language a puthak asai ki klem kidam ko an jipa duklo ma la so puthak nang li radio kar jora da tum phan ki than pa jir mi apot tang te a ke hai ni li puthot nang ar ju thui lang non ke karbi alam ke official language pu ili asamar lo pu pesita me karbi ang long autonomous councilor lo ke ili pinang an asai an pon long po punang ho tang te mona bang ki karbi alam uwe ki mi tum lo ki tok la pen lo ka por hi ko an chi hung ma nang li ki hada ka puru long se do pot nang li chini ik jing la so puthak ta me nang li than pon ik chima
0: non uwe ki mi tum bang ka chi hung dolo la bang athe mane tum ka chi ni teng te karbi lam ber mai pen ani kan wang ke paklang a kitab long se tang ka tok dun tum du pik la pen ke lam jir punoi tum musu punoi mesen mesen mane state level manela all india basis along ta kachi patidun me la pana standard la pana akangcho

0: ahir jir ponoy lam jir ponoy tumu supune nang klangi bom lo
1: kala
0: la pen jasemet pet karbia kitab ne tumu karbia met bai amai pen ke paklanga kitab an sita ane kan wang hata lamai pihut ke jor sita ke nam bang do ik piglo
1: kala
0: la uwe ki mitum la kachirung dolo la bangke thek long dak lo la bangke lamai pihut la so kitab ke jor la so ke nang pen mata chini un je a kitab asi pen asi kitab ante isi si amai pialong judet judet la panta do
1: kala
0: la si ke chi kapur hi bang de chihung lo la pen ketok bang chihung piglo non bangke
1: kala nangli phana kiruna pipar piglo puthone li nangli phana kar juthukang tum alama bangke la puhen lo karbi medium school aputhak ko an ningje pon ikjima ko an than pon ik tum mala so puthak
0: bi medium school karbi anglong lo non matke hume koira da sir kevena
1: la
0: pen a parpa baji le pudang te la non ke dobom english medium punoi ba assamese medium punoi le kapre kapre ka medium high school tum pen la ko puno medium banglar si karbi medium wanik nang po
1: kala
0: la pen la bang suke wan jia ja kong bang ke nil tum karbi la meta mai long khawe la ke council ban sik lemik nai
1: kala
0: council pen yong sila ki ong dung non ke dobom english medium high school punoi mate assamese medium punoi la hai pen yong si karbi medium wan la bang a phai bang ba di gom po
1: kala
0: la pen ya jasmet pet not bang ke full project asan si theklong lo non pining bang ke la ta chu het itung volong kom ma ji thom ka ro ga thom mang den kar bi la madam i am i p hood cm to gram rong hang phan chuning ri dun lo athe ma lang li si kar bi ang long tom mas council ka lang li sia ke hoi pina
1: kala
0: la sia lang li phang ne chuning ri ateng ban lang li pulo kar bi language teacher pen cheng lok kar bi medium school la teacher pen cheng lok la ka do ka bi phan ta ni tum bhang ya ra teng la sam long ar u p ateng pen ni tum voreng bang ka ni tum full budget peak po pulo la sa chi cha ka teng ston lang li tum process ik bom lo la pen bai nong pulo ma la salary non penang alang tum bad lo la pen ka do ka ya teng yo ka teng long po la bang ke
1: kala
0: la si la helo la aphai ba bad lam bang ka la ka la ma mai pen le ki unji po lam ka li council pen government pen cherap si la bang aphai bang pa bad thek bun po la pen noi tum ke hang ateng pen la karbi language teacher ko an ma ke do la bang ka bang o la sam ateng si bai nong ta long ik po
1: kala kan chiru piglo ke hai karbi medium school la pen ke la da ka long than bang atum apu thak radio kar jura ta tum phan ke than pa jir mi pon apot tangte puthon ni linang li phan nang kar ju thungang tung alam ke la pen lo ke hai non an ke class 12 an ke karbi subject do lo bon
0: do ik lo
1: la si la so a apu thak ta me nang li tum la me da long ke klem atum ke pinang an ka chi jok dun du ji apor si nang li tum ko an bor ik lo la karbia subject apu thak ta la ta me nang rili radio kar jura ta tum phan than ik tha bon
0: no na mat karbi medium high school bang ke ner ke bang dengang si la deng ik lo la pen apar bang ke mo pen pu bom matric ba class 10 hu mo class 12 hu bu noi si ta mil asan si karbia subject ke deng pon lo mil to ing long lo class 12 and dengasta ml to nong lo la si chu het ni tum la government pen ka chingki hu si tum ka chuning ri do je la degree ang denga ta karbia alam tok long nai po lam la si government pen ni tum phana cha chak do prabjin pen la sam along education minister lang li runus pegu pen chingki lo na po la so alam do ta la bang non ma chingki long le lang si ta la degree ang denga ta karbia alam tok long nang ji pu si ni tum ke hang do la bang so teng si government tum non mat nang deng pa nang khroi pu si mat halo sita non mat class 12 an bang ke mil karbi alam tok lo long bom lo
1: kala me pik pik lo nang lila so e karbi subject mil pusta me ha class 12 an e ti than long lo pula sa putha radio kar jura ra tuma phan ke than pajir mia pon tang te ke hai e puthot ni li nang li phan nang kar ju thuang tung lam non ke class 12 an ke ilitum e karbi subject ke mil dolote ma tangte e college along mate high university ang deng an seta me karbia subject ka charli long je phan pura nang litum pini keng kam ka chi jor pon pini la pusai ke deng pon la puson do ik ma
0: la ke le mo pan pui lo ni litum la chi minister wang ho si ang si ko pul ma mo pan pom yang mi chik lo jang mi chik lo trainer ke bani dang di pu long la sam chi minister himonto biswas sharma ga bang do la so ho si ni tum po physically ne pucha pankang sar sin kilo la pena parta ni tu memorandum pidun si pin pura ru pidun si adak masi degree ang dengan ni tu ma thanong ipana war sai nang pinai asam arlo ke doan university ko an ma ke do khala bang so ai university a room ke do a college along an sita kat bi alam degree alam ke tok long ipan war sai nang thu nai pusi ni tum chuning ri dun lo la si muhad da pulo lang li pulo je education minister lang li runus pe gupen chengwai titik lang technical alam do men

0: nili munit chirisi ani nut vet pen thak thedet pen si anut ka prek aphan chehang pon silapu bang pli pho amuni ra phan chehang pon po la so phit pen si nili akula ki bijia phan anke nili non mat nili ning ka matha la si non mat bang ke ke thaka bang phu mi sen amuni sita me nili long lela la si long lo pulo tang te nili isi ahem pum bahari chikim po ladak si hum pho trok atherang nili bipo thak po nge kulat an chi bipon ji pusi nili non mat ke ke ma
1: kala na churu par pik lo la son a prang anat kimang along la pu ka himan po na mang ka chi bipon apot tang te la therang ki thak alam si li ka je than lo pon jo non an therang ki thak ning kan kriner kep arta pe non an jo ki thak son sinang thek dun long lo tang te nang ki thak pe kok na nat an si le lo ma
0: o la bang mote pinang an le ki le lo bon east west ta pinang an nilisim ke kile ki du lo la pen an an ka he lo atum se ta me hala puta la son ki thak kiphir ke tha ka bang do olo pusita me la pusi nilitum ijirpi ijirpo tum pen chichini bom po halatum chingthang po komachila ke tha pulason alangtum phan arju po anke alangtum bang ke halasi ke tha po oni talason nang ji po pon ke ni phone number endon po la puson pen si phone pen si nang contact bom alangtum la pusi bang bom
1: kala
0: la si nang en bom lason si halapu is west anatu ansita me ni ni simpenang an kile dolo
1: kala na chero par piglo tangte mupen nang nang kithan nang kitha ka pe koke karbiang long west karbiang long sita me pinang an chetang hu an lo pinang ana tumke akar e penang toy po thak pi long lo la so putha nang li nang than lo tangte non an nang la an klem chipaduk lo phir lo thak lo pot si ye pine sarkar pen nang li phan ku pinya kirap mate ko nat ni e tangka nang babar sai ka paching thur ijia phan pulason nang ki deng long mate nang ki rapa bang la puson du loma
0: la puson bang ke nili phana vegla nonamat ke aprang na hut nili hala cm sara long an pati bok dam ji pu matha lo sitami ang bong loma bang hala nili hema sor bang la pan ke nang ne nang mi thang che padu pen le klemon bang ke rap nang nilo arnam si itum phan ke nang rap dun munira kerap ang parta arnam ituma phanang kerap sikemi poma sinili na hok setame pate bogbe kapen bang akerap abang non mat ke nili phan avila
1: kala no na me thang se chi patuk chi parang pen sa phrang dam bom la poson loma
0: la bang ke nili nili mi thang pen kai setame nili mi thang pen mo lapu akipitel ke kai tanang ji mane ajada kam le claim pusita me akipitela bang ya kenang sot poposini le kaitala arjoni silong ni li jorde sita me ahon ke nam jia phan bang ke kaita chi biwet la pusun se nilimi thang hin pensi chi biba
1: kala churu par piglo la so thang nang than pajir me pon tangte mo pen nang nang than lo chiklo yon pen suri thom kep an an ahut pen te suri phli kep an an ta me pe ki thak pen long lok te ti po tangte la hai usumar ka chilang yelong ko anana kirap nang thedun lo
0: nili bangke pigi thak pen loksi nili sumar ke bahini do la akleng bangke non ba charli bom lo la si la ba ka charli tok an sitami alang asar bora phan bangke la sohina bangke nili hang poni gedet lo la pigi thak pen loksi bahini usumar phan sitami nili lang bon bom lo
1: kala
0: pusan long ke hala ki bia bangke dak dipu don basku sidun alang phan bangke non class 7 lo stami alang asar bora phan bangke pasik sak pon pedal lo
1: kala
0: pike thak pen apot si
1: kala na churu pik lo e tang te pini so ar lo tum phan punang ho kar bi so ar lo tum phan kupia lam si pi phir ki thak anat thu nang le ki than pon kang tung lo
0: alang lo la ili so ar lo tum bangke anu tin namat ke thek eda tahai pusita me nilia ke mangdam nilia ke than kang tung abang ke ili swar lo tum sita me ahem tu nalong pusita pinzo tum along mate ihema sor long kacherap dun jia phan ke lhai bang ke imi thanga kam lo pochi ili ke thek ke nang sot lapen ke charli ke nang sot apochi non thek nang ji

lapuana por nang letum chihuchi pot ang denghalong lunbarim alunsepi kajir lekthepi akayalamo kecheng ang deng arju iglong tanglo chihuchi pot ponabang Ajoy Kumar Bora nang letum jaime karjulong bomake akashwani Guwahati Mohabahu ang deng pen pinilun ban kor kapar jupon ang deng along pen adun tholun jir arju pon thu iksina kilun pon kaban teron pi alun alam the lang klobor ari ari tante arju iksina lun ban ang deng along pen adun tholun jir

lun banan deng long pen lun jir ka parjo pan ke pini la pan si kan toni glo studio pon gang sam por phai pira je tim ki choklo pasi akashwani guwahati mahabahu ang deng long pen kar bia jai me ke pini la pan si kan toni glo do me thak me gurwang thu

0: ti don he la hai pustami ni le aprang siel dong e ke long don ta du hen ke la hai pot pen ni lik bang ta ko putai ni ngarong o ama si tok pon bom lang non puta ama si non bang ke online order pustami long pon thu pon non bang ke
1: kalang di tang ti nang di non hejong chithan pon nang li nong e pustami che palong dun tang ti la so nong e nang li kupia nong is nang li che palong dun no la pen te kupis nang li ke paklang pon lo
0: la bang ke ni li la tumo so ki tok se che pati dun tumo so ki tok se che pati dun lo online pe se che pati dun he ama chi la so chom li na mang mon pun ni li ki tok pon ke ma la bang se prang se nong e ki long dun lo ama la pen se ko ni li la support bang ko hasut ining arong lo nong e ta long lo ining karong lo jar lo ma se ko lo thui e sia a kitab bonai dada jalo isi kita bonai delo marla si bonai det pena konon karbi pensi tok le ko la pendet pen ko hindi pensi ko translate tulo ma hindi pen translate bang ke la bang online long pistame order pen long pon thuji la la jo
1: kalang di tang dil hai nang liglu thui ki tok la hai ki nang limin tu ben si tok pon ching lo
0: la bang ke ni li ki tok pon ki hu a prang meta tok la ni li asap su la rong hela rong school long lo charli don pon mata ki tok bang ke ning hang o ama si tok ta tok o ama si hala sot bang che pak lang pon thik the dada jalo and ke ko comment tu pen lo ne pin non ke sar hot an sila solo thui bang ko chipati ta chipati dun long lang ko nong eta ke long don cheng lang ko non si la solo thui kitab bang ke chipak lang long rong a ja lo jo
1: kalang di tang di ni la nang li ka chipati po tang di kudak sinang li chipati dun lo
0: la ka chipati dun ke dak la di phu rong khelan jer song song long hai
1: kalang di dak nang li ke ching se nong e lo bu ka chipalong dun
0: ama ting ke la lo thui kang pu dun la so a tumo so pen aku isi a kitab bonda thulo la bang ke chu se talina senkan he yur festival lu si ing pudun lo kitab bang ke
1: tang ti nang lilapu kitok hin sami nang libihek men sami nang lining hang up tang ti nang lilaso cho jor cho lang la pende lapu kosong si nang liapor ka chipilo
0: apor ka chipi bang ke la lo jo e la piri la hi hui bang le cho jor bom cho lang bom pu sami pu kitok he na bang ke e ma thapon bom tok pon bom ajat kali der lo lam bang ke cho jor cho lang le dam ajara kam le klem pu sami la atumo bang ding ar lo do pon dong ya lo atumo bang ke ma thapon bom ke ma tha jir ding open si kitok bang ke lan ajir ding o identity ka ma tha bang ke ning kan si thale da yalola so atumo isisi phane ki choklem chodamalong ba choyor cholang along pusitamin ajat leklem sitamila so atumo phanabangi ning dopon elo la sang denke la son simeji la sang denke la son lupretti la son jumisen po la son si ang deng tina keng kam tin sitame matha pon lo yola bangke ke la so kamatha tang pense di ke tok hota bangke la bangke joy ke titi yalo
1: nang di choro parlo ni nang li product pen than pachini pon apor tang di ni mohed jon ang li che than pon nang li embroidery pustami nang li minasi kiroi roi luma
0: o kalang lo labang ke nili methang taroi sitami e labang ke padorun e ni methang ki roi pen ke padorun e lasi penaan anim so pima tom phan nili order gi pido la tumta roi po inke nang pathon po son jalo ni nuet ta dorun e inke hola tum ta nang padorun e datiti ahut pen ke he ke hola tum nang padorun e se ke methang si roi pon bom la son jalo jo
1: nang lila embroidery bang ka prek ppc roi pon
0: ola pekok aset lo la ke pekok choi du po inke pini ta du po wam kok du po pura set lo la pen la kachi um ape anta la bang ke long pon po pini pekok choi wam kok la pen la kachi ape so la hai pusta me long pon ji la son si jor pon bom lo
1: tang ti la no nang li tum kula long ke dak ke klem abang khutum an bang ko andu ji ma te nang li nuet si klemik chot ma
0: o no na bang ke neli inuet lang ke neli hema sorto la pen ke ukor jang inon nang ka cherap dondo la pen ke ki bi pona bang ke do e ukor jang inuet apan chot mu te ki patha ke rotan rotan ke do tum si na patha ka yel he ami thanga hem pen si bang roi po neli order po inke lang tum roi po tang et lu pulo te nang thon po son ja le yo inke la arlinga choi hi hui pustami la ta dor ki koma dor ki sudu la ri dimet ke endo bang ador kom he la pen ke la hem ke pathak bang ke sabso ador so dak titi la rong alom ke pathak bang ke he la si adam bang tra plek chat titi ya la yo
1: tang te la nang li order ka chupi la ke nang li dak ili tum kar beng long pen si chupi ma ma te along ka prek pen si nang li order en pon titi la
0: kali la bang ke dak alom la rong alom dak di phuang kang la pen la volong komaji la so alom si ni li order ta ke pipi he la pen la ready meta bang ke ang tan pen sai di adhek tum bang ke la dor ke su lok apita namun iden ma ting ke rong alom order pot ke ador so da ke la ready meta pen ke la nogang in ke kosua la hai pen ta wan de titi lo la tum bang ke ador kom chat titi
1: tang te ni nang li la non cho jor cho lang hin nang iksai ma la pen te nang li kular long kapre ka long sitami jor pon duik ma nang li
0: nili la nona bang ke nang ahut pe na hut he nang verbi ki nang hut ke nang o sitame ki nang ni pin ar ni ta do ke do sitame la ar ni siang bong si nang ni pin pu ana bang ke avilang nona mat bang ke
1: kalang di tang te nila nang li cho jor cho lang an parta pin deng la puson hai huye long ki roy abu ki hom la puson ta mi nang li klem pon ikma

0: Nepimela.
1: Kala. Tang te doctor la mek ka kimi ka chu deng du na bang phu. La pen la mek kimi a ok pen ka che ton ko ana jir ding mate ko ana ning kan an la so mek char i me.
0: La e boy operation amo pen il tum che thana son la la e boy operation kuri tang det a mek reng etlo punte lage akai dun tikta che char i wer po jong si hala ke chu deng a bang phu a bele ka me ka ke so cholong le la keterek tang ho keterek pge la lens ke pang hun pen ata kyong tumne che char che deti tiya ke so la ha ya ke so ba a me ka porda long ta diabetes high pressure pen pene a me ka porda long a bemar ra ke so la hai long le a me kar tho nerve lai long a ke so ave pulote akai sita chechar iwer po
1: kalang me pika sailo doctor me pika lam thesinang ligi than iklo tangte puthot neli aka preka kar juni li nangar juthu iklang tangte me ka ki joy pen dan ka chipi mate i donation asai ki claim japan arta ki thik pon lapu mate age limit lapu ason du mala ho
0: la i donation ba me ka dan polonke age limit pa bangke ekdom aki binai lapen a taki ong nai tum han isi dodo la bang aki bi bangke ningkan isi pen ake kom ma bangke i donation pipe det sita mechok ba deng ta deng de ningkan isi pen aki bi bangke accept se anke la pen an par mangke ningkan isi pen athak an bangke abang futin ta pime anke aki sara mo peneli pu ba mala aki sara tum bangke i donation pot deng de de chi pu bangke deng de pu ke kali sita me hala arling ki sar tum am me ka bangke isi hala cornea long cells do do endothelial cells pu pu la so arta hala arta pora damage ake he no do kok titi la si en no dak titi la so pot si arta ong thu pik ana bangke 75 years tong ho 80 years tong ho la sonjat bangke ba except pino dak titi ta doko ke tia hot pen la swang bong an ben arta bang ke en melo ningkani si pen up to 75 years 80 years la sonan ke deng unlo
1: kalang tang te doctor la a mek jong si me o e pulote arta jum hek puseta me la ke pi pedet seta me pu ason lo ke dinang legi pu dam anam te bang ke kalang me pika size he sinang legi than iglo tangte doctor noni si akar juni linang le phanangar juthu iglang tangte e make dan kachipi mate i donation kachipi je phan inut abang phujong se alo che tok det pulote la a make ki hor mate operation la so sai komentu hu se doctor atum ke klem ponji la reng eta hu se hek ponji ma mate thilo ta phi se hek ji ma thilo ta phi puta me ko anajir ki ding ang bong se la so make hek nang ji la li nang li nang than bajir make thate
0: la amegadan ka chipiji plote amo pen nilitom a procedure son si ko son si ke claim ning ma la mang si nil than pon thu po
1: kala
0: indo da monet abang jong si aning ke me pen dan chipi det po pu ma thalo plote hala ka che chaka lo bang ke form jog dun nang po la pen online si da me registration amo pen che thana son lo la haya sai claim nang po enke isi ake nang sot la haya form register dun la pa phi pen isi ake nang sot abang ke la a hema ta sora tum phan la swala lambang pachichini nangji non ni sitame ni mo ni likela pledge ki kuri don tang lo kache chak don tang lo modan pg po non non ni che chak don lo pusa mi ni hema so tum han kache thana ke nang so athe ni che chak don po hem tum han che than the det pulote mone che voy det a phike ni me thange ni ke che thanam thek the det boje ni a mek nang en no ni che voy lo puke la sela hema tum han ke than ke nang so hem tum han che than bek nang ji enge la hem tum han che than lo bunte mone sangte jut kok pusa mi hema tum si ai beng long nang inform people la so ana thule che thandam thuna la inut abang phuba bang phijong si dan chi piji che voy jui lo pulote he matum bang si ai bank ta me hospital si ta me akate boknai ai bank long si ta me phone lo nang po phone lo si than nang po je ni tum la son hem la son ni supi ba ni bong ba ni pai ba ni po la son kering ese khut kai doti ka hut ka chipu mo che voy lo te a mek dan chi pite kang ji pu la si non che voy jui lo la son than no pulote ai benga tumse hem anang pali po la hema tumke la bangar pumke pon nang nilo hada ai benga tumse hem anwang po enke hem anwang pensi la ami thang la a make amad lek dum ke hor pon jok ji kali thang da phalang no pon pe khali a make achi tim long le la brown color ma black color a kachi thing lor do la so pa sing ti pon chen po tha pon thot cho ji enke la so thak lo aku la son a make aku bang la son artificial ala sona make la sonja da ko logai thu chogi la si thang pine

0: chitak iglo tangte amahang ki thek pen ame ka chichar che mate blind by birth pua tuma phan ta me la I donation mate mek dan ka chi pia tum jong si chi pi pute la tuma phan ame pa du me ma pa chichar I me ma
1: la ke jon mu pen ame chichar che det osomar tum ke jon mu pen ame chichar che det titi a ke a pele ka kisso do o la ajhak tum ke lens ke pang ho na problem do ajhak tum mang ke hala retina problem ke do pen si osomar ke jon mu pen chichar che det ason tum ta do enge ajhak tum bang ke amu pen la ame kang bong long chithing lo ra dim long bang ke pang hu na ja do ko sita mi andu nga porda arthu la ha ke sob mesen pulote la sona tum phana bang ke la dan ki pia mek pen pa mi u jong si ala ame ka chi char che bang ke ame ka chi thing lor nang je dim long ke pang hun do ko ka join pen si ka chi char che pun te la sono somar tum phan bang ke pa mi un ji si te me aku ala abelek o somar ke jon mu pen kopia karon si chi chari e det ma la so ateng pen treatment kuri lo te me po ko ma ne o somar bang ke jon mu pen jong si ala lens ke pang hun ba cataract do ko la son phan ke congenital cataract pulo la son tum phan pun te ala lens ke lar ben ta chi char I dan ki pia me ka li da chok hasan tum phan bangke
0: kala
1: enke ko mani osumar bangke premature apor chok che aprang ben jon mode titi tum phan icu long bc oxygen la hai ki p pensi ke pareng I osumar tum phan bangke la tum bangke retina hino dak titi enke la so jok pensi jong si che char che det la so retina ke no pachi aba makeup porda ke no pensi che char che det punte la tum phan bangke aku retina abele ka treatment manglo kula bangke a mek dan ki pia mek tingai ta nang ne hula bangke
0: kala
1: khali la ame ke panghun chithing lor nang yadim loge panghun ame ke solok choddo la sontum phan pulote dan ki pia mek pensi pa me inang po
0: kala me piglo doctor ki ongdung radio kar juarat la nang li thana lam pen ale do piglo puneli sta me chindam lo la pen ning ta the dam lo tangte pa du si akar ju nang li phan akar ju jigang tunga lam the la puhen lo I donation mate mek dan ka chi pi jia phan anam pinang ji ma mate hala kachu deng dunabang halang tame operation apartment matela mek kimi kilong apartment alang li anam pinang jema
1: la amu benil tem che than ba mason lo la banke ekdom ador la khawun e pin adan amek dana banke la sila so mek adan longke kachi piji tum sita me tangka long pon pe la pen hula kechu dengia dum sita me tangka pinang ne la banke la dak banke la tangka alam banke kipia tum sita me pinang ne aku ha adan chipi tum sita me tangka long pon pe poisa larle ki pinang ji kali aku ha ke cho denga tum ta hedi cho nam dun ji pa hormuta kali la banke I bank lo la sob register kumat ma chela amek dan ki pia mek ke nang ji ma la swalista dopo enke la swalisa teng pensi nam serial number bang do ji serial number 1 2 3 la sonjat si ekdom serial do thor po la swateng pensi bang nang hang ji
0: la
1: mani bang dan chipi tanga mek nang lilo I bank long plote hula number 1 long ke do bang phansi hang pa prang po
0: kala
1: enke hula bang long lo punte aku next mane dan chipi thulo punte aku hala a phi aku second long ke do bang phanda hang thun po la sonjat
0: kala
1: la bang ke mane tangka pensi nam dam po ni bang si ha phi ke do bang sa prang long ni si cho nam dun dat po chilo gai dun chogi pula sonjat kali
0: kala bang ke kala me piglo doctor nang liki thanalam the tangte doctor pini ke aporalam do kokapot si ili tum kaching ki chethanang jialam the ke do piglang te ma bonta me thihe ka porang bong pen mek dan ka chipia puthak asona sona lam the ili tum chethan dam long pot nang li phan churulo la ili tum ka chethan tang analam the radio nang kar judun arada tum ta alle nang long dun pobosi kroilo nang li gi klema sailong arnam le ahir jumela an so se nang papina la se pini ili tum chi hu chi pu dalam jir ke la po an leng ton iglo na pu thot nang li phan suri suri a kardom nang pajir iglo kardom
1: kardom
2: la po na porang li tum ok prana jai mek ang deng long pen mek dan ga chi pia pu thak doctor lokhimai bepi la pen helvelin timung pi atimang bong chingki jidan pon alam the nang le tum arju ek long tang lo no no dun tu ajai mek da mek lo nang a dun tu ajai mek la ke english alun ajai mek ang dang long pen space girl pen gelun pon alun alam the to become one to tang te la bang so alun arju ek tha

0: kam sita ile tum jong si hola ki ong mu chot arada tum loga charli an nat jong si chi hunglo purang te ile tum ok pran tam mi rong rop along ke do ile tum according jor tum at ans tam mi ile tum ok pran mi sen pen atum do thek po lan pa tam mi pinyar ni jutang jubat punon lamelam chong punon ile tum rong rop na si ke ong lang la pen apur phandar ta rong rop si dolang apo si monon phia phan ile tum mu a phio wi tum phan ile tum ke than ponji ki mum ponji sita mi rong rop along si la ka do ka be do atlang apo si ni ni ga ma tha lo la pen ni di ke long lam bang ke ile tum rong rop anat loga chari ai hin nat ile tum kaching thor nang ke akenang sot bidong pusini ni khoi dang
1: kala kala a hop pen iglo tang ta ke hai nona bang ke rong rop ar lo ma de ke pa phi hu ba war arara tum loga charli ku pia the po sila tum mane pa phi vera lo nang li ga chinya teng bulo tela ho
0: la ke pa phi hop ile tum bharat ang kang pi le lang pen asam le lang sitami la pen ile tum kar biang long sabet le chalang stami ile tum isibet ke kalidata hai ile tum du ota hai labang song bang pen isibang ke ile tum kidam ke wang atora ta thetan ile tum che theklong mi thang ta lan part mi charli a hem sitami ile tum klem no tema sitami me musot na pen la son a mek bon lok la puson ta mi ile tum usamata mata mi ile tum san thekle ta hai la pen an part mi ile tum do olang kopi posi ka chi hung hida tama bangke monster me ite tum la kedam ke bang atora la ni dim pen pula la pen ite tum loket han atum stami along pen along bangke ong parpi tum tan to pima pulang te government a policy pen ta hailo pupils teacher ratio asan lang po in not than bang lo pulang te bang thom ke lo chali somar nang ji po rong rup ke somar ong ida dim ta do la son pulang te bang thom ke pen pe te ke in not than bang phan na pi dek te pula san ta do ko ti la son pulang te rong so pinat bang ke ong mu chot po na pu bang ke than bang thom na do po pon ta me tum pa pi hop rong na bang ke ke koi ke kalite ma sita me asap ile tum kilang par pison nang nak titi nasi nili punai mangke non lakado ka bitam tam tamil lang don lo pudang te mo phi ching thori phan do la pen isia bangke la sikik entang athan bang tum ka vi ta du nili hala sarkar pen ke pang ni a chali ham phali pugal di mon ta me jung jung pen me thang chi kima do chali a ham tan do alang tum ta me government a ron teng pen nason asat lang ki on e tum ta son tando ili pudam kangtung mangke kasi lahai ban tami ili tum well trained kali pudang te sekek entang kali binong pudang te ili tum usomar tum han tami ili tum lokachari hemna wanthek te den di lahai ban tami si kipa phi imuchot ke latai son lo pusan sinili mathan tam
1: kalang kalang ho pedik lo ke hai tang ta ke hai non het nang lila teacher pupil ratio alam ning je iklo rong arlo ke usumara tum aphai jum hek po master inut a class ke kaprek kaprek kaprek pon ke inura master ka che song nang ji la so joi neta kisung ison lo tang te la so a kisung pen ko son si li rong ru bara da tum pan ka pejok thek po nang li teng polote
0: nili jung jung ma tha bang ke sarkara hin pan mi asap rdp chodra la ptr pula la so a reso phat mang ke la so abang la so teng man si than bang tum pivek nang ji pu kali si pangbaralam lp school along jong si somar atum bang thom ke vet pulo tangte than bang inut vet ji
1: kala
0: pulo tangte class is c pen class 4 an ani cc la class 4 ke than nang ji bang ke inuvet ke un ibinong na bang ke pon la pusona de ma bang ke sarkar atum pen bang taxi la pen honda smdc tum smc tum tam mi bang solam chingki si sarkar apan tam mi pachini lo pulo tangte ko pen ya bidi pen atum klemra holodak lo pathaniya phan sik thega sonte etung pa phi hop arata tum isi ka ching thorna bangni pusong sine likhroi
1: kala kala a ho pet ilo itang ta ki hain rong ar lo pulote pin somar da do ar lo somar da do itumante ra long ke ar lo somara tum ke pa phi dun chet pin somara tum pen la son si ligi thek long ke ong tang te rong ru bar lo lu ka charli pena jong ar lo somara tum ko son se a phrang ke dam thek po lo thek pulote ko ana phrang dam thek jinang lika matha teng pute
0: mo pen ri than la e tum ke ki ong dung ke rong ru pen si ke ong mane population ke ong la song bang pen achitti ma bangke ile tum nimarli tum pustamile tum puthip un
1: kalang kalang
0: jong si niatum la pen pai marli tum loket hek ang loket kadok abita lo thek pet pulo padang te alang tum mithang ok pranta kache lang ji si abar sai do loket hek atum ile tum pang baro padang te loket hek thi tum an par alang tum ok pran kache lang la ok prana nat ke ba prang ile tum thek long
1: kalang
0: la pen an par ta mi

0: paha wara tumapan. Aki rap si ki ongma, akana hok si ki ongma la teknologi kibang penang ligit hek longa teng pulute.
1: A hok lo kitam tang ningkan keprip ho a pen lo ilitum along men menang dut chokasang nak thak lo ilitum si chini dun nidak sitame ilitum ke nong ke digital kai sinang ne thorok lo aposi ilitum la deng dun intung ti pusita ilitum alu nang lut alo pen aposi ilitum along aki meta ili pak si thak si dokok lo la pen aki hendo son ta ili pak thak si dokok lo la so long apia potum la pen ala themu chala tum jong si langon la pen ingsiron thek inkrung thek prodang te akemia son ta do la pen jong si langon thek the prodang te da ake hinu son ta do la si pinyar ni kemisen kemisen loket hana lamar janta ile tum thek long la ta mi ile tum langon pen ile tum do chali imi la pen par da me recording class ke thana recording ta do la si la kadu ka ile tum dinam et langon et lo prodang te la non la puson ile tum along digital ahormunang kilut chok ke isia bangke mission pusineli puji logachari ke thengji anat bangke
0: kalang
1: kalang mata nangli jongsi odong thekthe podang thela ke ake heno na chi phan e ponnet po
0: kalang kalang
1: si akimira do ake heno da do
0: pedigla la bangke kalang do tangte ake hai non malom rong mate ke pa phi hu ba hawara long usumara tuma phan ili ke thek long ke ong nei ko pima pulote school drop out mate school kidun ke pa beng hoy apai do pik asoni li thek long tangte la so a school kidun pa beng oi titi bang he ko so ku piki klempen sila ki khang pola honang liga matha teng pute
1: a hok lo nilimi thang ta lot that mang lo si isia bangke ilitum nilitum la he loga thana tum ta isi mane traditional approach bangge isi hini bangge ti u nangji mane nil english pen pudat pop pupil centric pu he usomara apansi ki pathe pu aloga thana bang ini tum nilitum la senior tum kha bang deng dirat mane no se chali thubom lang asi pupil centric usomara apan ki pathe pen loga than le jong sin kadu ka we lo than bang tum tami deng na pen la so ateng ban si clamp lo dang te usomara drop out bang kom ji kang hon ke pat dok ke pat lo ro pen loga than la son pu dang te usomara drop out bang kom ji la pen part ami ini tum ke lang nai bang ke usomara background ta lang nai ki duk ke lomo soma jangre jangreng ma la pusada tuma pantami lothan banga tumi si arpu dolo ang hordolo lang tum kopia ke sugman si class ani sinang lut nedat mani ninang lut nedat ma la pen lang tum kumane hem ke dopen si la pusada ke dun ma lutang te la pusada tum pantami ni tum kilang mane lang lut thu wai pedra ile tum open ni thanasan si kang hon kang in so ke palor do pen loga than pusan le ang etum deng ponte drop out bangge komji na pen part ami che rok tok amai tami ile tum akhot pena hot bi ponang di je close on ni pen tami don thom pen tami loga chari ke che hong dia phan na pen isi hini ham phang along ka he no son la hai mukha wang ile tum osam madam han che than ponte la school pa beng jong ite bang ing arji ma pusan sin le khroi pon
0: kala kala la so beng lo ke hai nang li ke nut lu than bang lo pot si le pen ke college along nu da principal la pos nang li ke chini pa me ji nang li college along ta me la poson nang ki dun pa beng oya tum du u ma non la ho
1: ni li non thanun bo man dem nang ki dun arta mang ke ning kan khret shock pen in ko ra hini ka thom ang bong pa na pos si la poson arta ho isit ke tines putapu
0: kala
1: a pos si mutum ovi alam pen na nomor si bang le ta hai
0: kala lo
1: la pen par bang ke ile tum ge rong pen apot si he helloing wang pen si wang la bang ile tum buji pa minai la bang ke po si ke dam ke wang ka to ra pen apot ami ani wang bhara ka bi la pen baita nam pi tek the la po sona pia putum do po si class ke wang nang wang wer tek the pen apot la po son ta do la si la ke ison son ni bet kali ta hai la po son na pa bengon jong ti bang ke he mon sta mi etum son potrok la son doji
0: sta mi non ta do lang di la
1: son bang ke do la bang ke
0: lang do non het nang liki pu kisung pot ki do ki tha kisung ki do ki tha adim ka siksa ka hilo la haya pot ke ong dung ke la hai lo pu non het nang li pu lo tang te api apo tum pu sta ka chini ki nang sot pot si la son klem te nang so school dun long mate college charli long pa beng jok plojila ho pu nang li ning kama tha pen la son klem te mesen ji pu la poson do ik ma ke hai la
1: non han jok ne li pu son thak thak si cherok tok amai isi awareness camp la poson jong si apia pu tum apia pu da delo rong along ile tum song pen dami mate mai pen dami la poson jong si ile tum apor apor pen padu bon prodang te ile tum bang swa thi bang long long ji tapi ini tum song pandami, lapen hampang pandami ini tum lapang ke celang celang unang je.
0: Kelang kelang.

Napo-napo nang litum. Lun bare ma chai mek ang deng long pe na sono sona lun nang litum marji long tang lo. Lun bare lun ban ang deng long pen kiro da parju ke la pan si kang tonig lo. La ke kas bani dipu non se ju kuria por por phai kep leng tang lo. La se kas bani dipu pen jai mek kiro da parju ke la pan si kang tonig lo. Pining we control room long sayar pu ke deng bang men engineer on duty beren timu. Broadcast assistant something terang putat pina pada por phai phoram ni phoke apor le litum chitong thi lona du me thak me cardom jai hin.